0: ti acting brand new. Papa itu jati jati awa o ni lo se. Loke loke lobe na wa nlo awa o lo na mi.
1: Awa o lo na mi.
0: Iwa lo ma jage. Iwa lo pon. Awa tan jaye la na da won ti ku won ti lo. La la la. Omina pe pa.

ti mole mu se won ni pe mi mole mu se won da mo da mo da mo bi owo won da mo da mo won da mo bi owo bi black diamond no be fun won mo na five five alambe lowo mi ibrahim mo polowo ko lo ko lanko awon mo.

FM 102.7 ha bụ igwe ozi nke anyị, ha na-akụ ezigbo egwu, na-enyekwa m aṅụrị.